šoste monto, alieno popo sa templum po. Ides veniam, venides veniam, ecter mar, cioc imod lestola, mar necem sa storis šoste monto, alieno popo sa templum.